Tan sita isi wae pak huta mani to ba ke ti piskaga ko mina ke wa pak ta to ti paigan kawit tamak.